lomfazi wam othandekayo Pam. Uba ufuna ukundifumana uyawundikhangela kanabadofaredo esangisithwayo Street eSoweto.